kugwetena gwetena gwetena wala kwatira tiketi ya kudhaino dhaino dhaino anora kurokeme gwetena discount ndora me gwetena siringi 150 lakini uka kurokeme gwatira vale ngetire ikakora siringi 500 so mwana wakunda kadhi kuve wangano sukuru niakora na kena ngano sia ketho ndekerete tafadhali na njira kuthondeka ngano muthikiriria na experiences niko kora gikinya kuria watoto fun day ikakora ya jumavili no yokete na ndingendo vitu na evereva ni watoto fun day ikakora kidina mbere jumavili no yokete muthikiriria nyatere kivaona idato nao egwa tere ticket na njira kuvivinya star 487 star 31 hash yoni star 487 star 31 hash wegwa tere ticket ya kuwa watoto fundi nao wamo siyari kutike ndo karivua kilea ukarivua tuli mwana waku nekio karivira ticket period na kuma wagura ticket nendo menye wegate wagura ticket kugate watonya kundari nunga kuro kilevira activities ilema wakura mwagika kundari ka akwa ne bouncing castle wakoro kime toku for free no mene vire vale ngitire kutena kule vale inge so egu atele ticket ya kudhaino na umenye ticket ngaire tako ngaira ticket ngaire tako ngaira na nere ili andu mevange wetene miendri anda mundo kwa mbide kuga mbili minitu vingiru wavange itira kuna ticket please egu atele ticket wetene vindire ngino nere andu mambili ukura maki vingiru watono ticket nidhirire urenda kutikuwa na vuvane kia ravuso kwa ambile kumbole na mbile miye ama natu rile kwa humor FM rinuto kila vangei tire tiket tira ngaira kongaira kongaira kongaira na ruu urenda mwana wakua tiku na vuva vivinya star 487 star 31 hash na mbile nyomo dhile ngu kurangene ngira mundu tisha tava umetambole mivote ni ya humor FM nina tisha temuen dhakamu no makiri ya watoto fun day. Yes, nina t-shirt mwen dhakamu no makiri ya watoto fundi. T-shirt nina wamenda kukurangi kuna ngiri ya kavindali. Gaka mudhikiridi. Nenda kukurwega ava mitambole mivote ni Emur FM. T-shirt tino nga kuna ngini ngira mundulega kukurangi kinyavari angitiri. Please. Okay? Ukamio sanani mudhenya wa sandi. Kuhu watoto fundi. Okay? T-shirt ino toga asiosa mudhenya usi wa sandi. So t-shirt yako nenda ukurangine ngiri ya mundu. Nenda ukurokemba experience ya mudhikiriria. Urena mwana waku waka kegu watira mudhenya usi wa watoto fundi. Nikige tumiru nda kuinda mwana waku. Dume natuka messenger. Nikige tumiru nda kuinda mwana waku. Kurewega mudhikiriria. Ok mandikira messenger. Mbira mwana waku weta watia. Kana nuka muinda kule watoto fundi. Nagitumikia urenda kuka muinda watoto fundi. Bage tumikiu. Nindu kemo kena jena watoto fundi. Anakuru wae kuringi andu meleka messenger avu mitambori mivote ni ya Wemor FM ningu na messenger yaku na messenger ya kungeni ya mwono makiri ningu kurangine ngiri ya mwono ticket ya watoto fundi e Regina weta kwa onezo wangere wanakena wakira mwono makiri ya mani siya tigere kumina inyanya ntige kasiye vandu wega madhali madha idhano omondi ni bad down.

Right, kumina idhano ndeke kasi ya vituka kumerusia vandiruwega madhari madha idhano. Very good morning to you, mbitoka mrimi waka mwendia. Nena kwira wega mono makiri na t-shirt ngukura ngene nga na kwe mwondolera amenya wega mono mono mono makiri ya. Nia nga kwira wagi kinyako lea University of Embu. Ni sande nia terekeke vaona idhato mudhikiriria. Watoto fundega kure kithi nambiru indire toyo neo mudhikiriria. Niwe more FM view tickets na I love Embu. Uni mvangu wa mwanya mono makiri ya. Ndange ndawe tikithia na evareva nini. Yani mwana waku alati wanavuvaniki. Mwana waku alati skuru. Ewe disingi kiwole watoto fande avu ete. Lafu waku avu wakiriga. Muna ongelelea nini. Breka mwana osio wega. Tickets. Rona dhainu ingaere tako ngaira. Na ndingenda tickets idhira mudhikiria. Utemwe wateru yaku. Vivinya star 487 star 31 hash. Yoni star 487 star 31 hash. Ewe watere ticket dhainu. Daino turaririe muthikiriria nikenda mwana waku ndagatigo na vuvua na evereva nini na t-shirt nenda umbire getumikia ndingi kuvaa t-shirt eno muthenya usio wa watoto fun day. Okay, na make sure no wangu weterari tore ya mwana waku kana angako inasia na igiri kana idhatu mangu wetemari ito avu asio ni waka kuro kinda muthenya usio na getumikia wavanga kumainda nendwe aningu kure ngesoke ngatho siya mwanya mwana makiria na aningu kusokiria ngatho na kukune ngiria ticket ya watoto fun day.

0: Narimu modikeria wa muthenya wa Jumatatu nginyagia Jumaa da mugwanja nginyagia tha kenda sia muthenya nyitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
1: nera kenera ngai ni tondo wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni ndo wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wa gukura muthikiriria ni twavuta gucemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tiriri muthikiriria uyo niguo muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenera na tukenerere wa